0: dahil po sa stress. Yun po yung sinasabi po natin, kahit po gaano kakagaling, kahit po gaano pang katibay na mga gamot ang iinumin po ninyo, kung wala, hindi nyo po iwawaksi yung mga problema po natin, yung mga iniisip natin lagi, yun po yung papatay sa atin. Maging masaya lang tayo, mga kaibigan. Sabi niya, napakaikli ng buhay. Para ilaan mo po yun doon sa pag-iisip ng mga hindi naman dapat iniisip, ng mga stress na makapagbibigay sa iyo ng problema, wag na po natin gawin yun, mga kaibigan. Ingatan po natin yung maging masaya tayo at maging angel tayo sa lahat ng mga tao. Diba? Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello po, magandang alusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang alusugan. Sino po sila?
1: Ako po yung si Efren Ramirez Pilartos. Taga-Romblon po ako, sir.
0: Efren. Okay, Tatay Efren. Taga-Romblon. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Efren?
1: 66 years old po.
0: 66 years old. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Efren?
1: Hindi pa nga po eh. Hindi ngayon pa. Ngayon lang po pa na masusubukan kung sakali.
0: Mm-mm. Paano niyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay?
1: Ay, napapakinggan ko po kasi dito sa radyo ko.
0: Maraming salamat po.
1: Sa kalusugan ngayong tanghali.
0: Opo, maraming salamat po sa inyo. At sana po naman makapagsimula na kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ano po, kasi wala po, malayo po kami sa mga butika eh.
0: Ah, malayo po kayo sa mga butika?
1: Opo.
0: Wala po ba dyang butika sa inyong malapit?
1: Malayo po. Nasa ang Mercury po sa amin ay mga 2 oras pa ang biyahe para makabili ng gamot na ganyan.
0: Pwede po kayong mag-order sa TikTok, Tatay? TikTok, Shopee o kaya Lazada?
1: Ganun ba? Ano bang procedure ng pag-inom?
0: Yes po, Tatay. Ganito. Una muna, mag-order muna po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Magpili. Okay. Pili po kayo doon sa 3 kung alin po doon yung pwede po ninyo. I-type nyo po RISE.
1: Opo.
0: Rice Coffee Mix. Okay? Ang spelling po ng rice po natin, Tatay, RISE. Kaya itatype po ninyo, opo. Rice Coffee Mix. Yan po yung o-orderin po ninyo. Tingnan po ninyo muna kung tama po yung itsura ng ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, Tatay.
1: Opo, sige po.
0: Tandaan niyo po yun. Ang pangalan po, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 14-in-1+1. Meron pong larawan ng araw, yung sun po natin. At meron po kayong makikita dyan na isang sa picture po ng karton ng sinasabi kong rice coffee natin, meron pong isang cup ng kape na parang may katabing 2 hotdog, pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Okay?
1: Tapos, at kulay ginto po na karton.
0: Yes po, kulay gintong karton. Tapos po, nasusulat po yung rice coffee mix na sa pulang background. May background pong pula yung nasusulat po yung rice coffee mix. Yun po yung tatandaan natin. Para hindi pero yung kabuuan karton po, Tatay, yung kabuuan karton kulay gintong dilaw. Okay?
1: Ilan po ang laman noon?
0: 10 po yun, Tatay, 10.
1: Magkano po?
0: Yes po, ang SRP po, Tatay, ng ating po namang rice coffee ay 180 pesos lang per box.
1: 180?
0: Yes po, Tatay. Napakamura po niyan.
1: Ala, sige po. Maraming salamat po, sir.
0: Tatay, ang pag-iinom po niyan, ganito. Tatay, ang pag-iinom po niyan, Tatay, dapat tuloy-tuloy. Dapat araw-araw. At least, makatatlong beses po kayong inom sa isang araw ng ating rice coffee. Or, kung nagdidibid tayo, pwede na ang 2. Basta't araw-araw po, wala po tayong palya sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi,
1: hindi ba pwede tuwing umaga lang?
0: Pwede naman po, Tatay. Magdidepende po yan sa inyo. Pero ang pinaka-the best po, 3 beses.
1: Kasi, ganun ba?
0: Kasi 3 beses po tayong kumakain. Araw-araw, Tatay. Siya po yung...
1: pagkatapos ba kain o before kain?
0: Kahit ano pong oras, Tatay. Okay lang po yun. Wala pong oras na... Kahit wala pa pong laman ng shampoo ninyo, okay lang. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose. Herbal po yung ating produkto. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin. Kasi sa tuloy-tuloy po natin pag-iinom, doon po natin mararamdaman yung kagalingan ng ating rice coffee, yung tulong pong ibibigay po sa atin ito dahil cleansing yung ginagawa po naman ng ating rice coffee sa ating katawan. Okay po.
1: Opo, maraming salamat.

0: sir.
1: Supplier po siya ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. Okay po, tatay.
0: Opo, maraming salamat po.
1: Babalitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na at umiinom na ng ating rice coffee. Lalo na na kung meron na po kayong mga pagbabagong nararamdaman sa inyong kalusugan.
0: Opo, sige po.
1: Maraming salamat. Thank you very much po sa inyo. Mabuhay po kayo. God bless.

0: Alright mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang ating po namang kwentuhan. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli naman mga kaibigan. Napagsasama-sama natin sa ating po namang palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating po namang mga kasamaan, mga punong abala. Si Kuya Boy po naman nagsasabi sa inyo na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye, ingat, God bless. Mga kalusugan, sino po sila?
1: Pwede na rin po.
0: Nagasaan po kayo?
1: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Broadcasting from Radyo Bandera Network. Radyo Bandera.
4: 3, 2, 1.
3: This is your RB
5: 88.1. The radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
3: Radyo Bandera Network.
6: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
7: Playing what we want.
8: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
9: Radio Bandera, Katarman!
8: Ambut sa imha!
10: Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radio Nobela. Radio Nobela.
11: Si Pamba Rodzina!

0: drama ng buhay, ang drama ng barangay, radyo, nobela. Radyo, nobela.
1: Si Papa Rods na, imas!
2: Papa Rods, noon ko pa talaga gustong sumulat sa iyo at iparating ang aking kwento. Hindi lang para marinig ang payo, kundi para maibahagi ko rin sa inyo ang aking storya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Emily. Katulad ng ibang sumusulat sa iyo, di ko ito tunay na pangalan dahil di biro ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. Katulad ng iba, Papa Rods, dumaan din ako sa pagiging bata na may konting pagkamapusok. Ako yung tipong mahilig sa barkada at mas inuuna paminsan ang layasan kaysa pumasok sa eskwela. Alam kong mali, pero nalaman ko lang ang pagkukulang ko nang matauhan ako sa huli. Sa madaling salita, di ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil nabuntis ako sa murang edad. Sa pangyayaring iyon, Papa Rods, pinalayas ako ng aking mga magulang at sumama ako sa kasama ko, ang lalaking mahal ko na ipinagpalit sa aking pag-aaral at pamilya. Pero nag-iba si Jonathan, Papa Rods, nang makunan ako at malaglag ang sanggol na nasa sinapupunan ko ng mga panahong iyon. Naging mainitin ang ulo niya at madalas na makahiyaw. Sinisisi niya ako sa pagkawala ng anak namin dahil sa pinabayaan ko raw

0: Emily! Emily! Anak naman ng toko, oh! Emily!
1: Oh, ano na naman? Ang aga-aga, boses mo na naman ang umaalingaw-ngaw at naririnig ng mga kapitbahay natin. Bakit na naman ba?
0: Halika, lumapit ka rito! Lumapit ka!
1: Eh, naglalaba ako dito sa labas. Bakit hindi mo nalang sabihin?
0: Lalapit ko o lalapit sa'yo? Isa! Dalawa!
1: Oo na! Lalapit na! Ano ba kasi yun?
0: Tagal mo lumapit, Lechika!
1: Aray ko naman, Jonathan! Hindi mo naman kailangan manakit kung may gusto kong sabihin eh!
0: Tignan mo nga ito na sa mesa! Ano yan?
1: Almusal mo! Maaga nga akong gumising para makapagluto eh. Ang dami ko kasing labahin.
0: Tingnan mo nga mabuti. Pagkaiba yan ng tao. Eh kahit aso, magdadalong isip na kainin yan eh.
1: Yan lang ang kaya kong bilhin eh. Yan lang kasya sa pasobra mo sa boundary mo kagabi sa pagbiyahin ng tricycle.
0: Anong yan lang ang kaya mong bilhin? 300 yun, Emily. 300 yun. Tapos hainan mo ako ng tuyo at itlog na maalat. Anong gusto mo? Magkasakit ako sa bato?
1: Eh, bumili pa ako ng bigas eh. Nagbayad pa ako ng tubig dahil nagpaigib ako kanina. May natira pa dyang 150. Ano bang gusto mong kainin?
0: Wala! Kakape na lang ako.
1: Jonathan!
0: Ako na magtitimpla. Hindi na kita uutusan. Ba't talagang ultimo kape wala?
1: Hindi pa kasi ako nakakabili uli. Teka, pupunta ako ng tindahan.
0: Huwag na! Ano ba naman klase buhay ito?
1: Kung tuloy-tuloy lang kasi sana yung kita mo. May regular kang tricycle na pinapasada. Sana medyo maluwag ang buhay natin.
0: Sinusubatan mo ako? Eh di kung gusto mo, ikaw ang bumiyahe. Akala mo ba madaling ginagawa ko?
1: Kung pwede lang sana at ikaw ang mag-asikaso dito sa bahay, noon ko pa yung ginawa. Bihira lang naman din kasi ang nagpapalinis sa akin ang kuko eh. Tsaka magkano lang ang kinikita ko dun. Tsaka sana, Jonathan... Itigil mo na din yung pag-inom mo. Tsaka...
0: Pinangalan ang libangan ko, pinagbabawala mo pa ako!
1: Sinasabi ko lang naman, kasi dagdag pa rin sana yun sa panggastos natin dito sa bahay. Isa pa...
0: Tama na yung kakadakdak mo, ha? Naiirita na tenga ko! Isa pa, tatama ka na talaga sa akin! Ang kanyang 150!
1: Ha?
0: Ano nga? Ang sabi ko, ibigay mo sa akin yung 150 na tira. Sa labas na lang ako kakain, at makahanap na rin ng extra akong tricycle. Ano? Ano ba hinihintay mo?
1: Kasi naniningil na din si Manang sa upa dito sa bahay. Idadagdag ko sana.
0: Pakiusapan mo muna. Mamaya pag uwi ko, may kita naman ako siguro. Ana. Dahil pong pasakali dyan eh.
1: Oo, oh, ito.
0: Ibigay din naman pala eh. Oh, ito si Kwenta. Baka gabi na ako umuwi para may pananghalian ka. O kaya, ikaw nang kumain nung nasa mesa. Sige na, maliligo na ako, tumakaalis na. Nang hindi na madagdagan pa ang malas ko sa katawan dahil sa bahay na to.
2: Kalbaryo ang buhay ko sa loob ng pagsasama namin ni Jonathan. Mahirap ang sitwasyon ko dahil kailangan ko laging tansyahin ang mood niya. Dahil kapag may nasabi akong di niya gusto, bukod sa masasakit na salita, nasasaktan pa ang katawan ko. Nagtiis ako sa ganong sitwasyon, Papa Rons, mga kabarangay. Dahil sa bukod sa wala naman akong ibang matutuluyan, mahal ko naman talaga ang lalaking iyon. Kahit pa ang kapalit ay sakripisyo, may mga pagkakataon naman na mas maayos ang pakikitungo niya rin sa akin. Nararamdaman ko, Papa Rons, na mahal rin naman ako ni Jonathan. Yun ay kapag ka nakainom siya, at may gagawin kami sa ibabaw ng papag sa aming bahay. Minsan tuloy, Papa Ross, papaisip na lang ako na lagi na lang sana siyang nakainom dahil noon ko lang naririnig sa kanya ang mga salitang hinahanap-hanap ng isang babae sa kanyang kapareha. Di rin naman ayos na umiinom siya lagi, Papa Ross, dahil sayang ang pera na sana ay nagagamit namin pan-budget sa araw-araw. Kumikita si Jonathan, Papa Ron, sa pag-

0: pamasada ng tricycle. Pero di naman sapat yun. Dahil mas madalas, di siya nagbibigay ng kita sa akin. At lagi niyang dahilan, mahina ang biyahe. Ayos lang sana kahit ako ang gumawa ng paraan, Papa Rons, para maitawid namin ang isang araw ng pangkain. Kinakapalan ko na nga ang mukha ko sa mga tindahan para mangutang. Nakapag wala akong pambayad sa oras ng singilan, ay pumapasok na lang ako sa kanila upang maglabandera o kaya naman mamlansya katumbas ng mga nautang ko sa kanila. Libali ng pagod ako, maging maayos lang kami ni Jonathan, pero di sapat ang mga ginagawa kong paghihirap para sa kanya.
1: Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam na alam mong espesyal ang araw na to. Ibang klasik regalo to. Isang kiss pa nga. So, pwedeng isa pa.
2: Umigil ka nga. Okay na yun. Kinalingan ko naman ah. Tinipid mo nga ako eh. Ang hirap kaya pumuesto dito sa tricycle, ang init pa. May lamok pang nakikisali sa atin.
1: Hindi bale. Sa susunod na linggo, babawi ako sa'yo. Medyo maganda ang kinita ko ngayong araw eh.

0: Chester, nakita mo ba si Jonathan?
1: Bumabiyahe ah. Hindi pa ba umuwi sa inyo mula kanina nung lumabas siya?
0: Hindi pa nga eh. Nag-aalala na kasi ako, baka na paano na. Birthday pa naman niya ngayon.
1: Eh baka nagahapit. Sinasamanta lang pagbandera.
0: Ha?
1: Kapag birthday kasi ng bumabiyahe dito, laging una sa pila pagbalik dito sa terminal. Para makapondo at mas malaki ang kita sa biyahe.
0: Ah, ganun ba? Hindi naman niya nabanggit sa akin. Kaya pala maagang umalis kanina.
1: Eh, teka. Paano yung pasamos ano?
0: Wala. Nauntog lang ako sa pagbukas ng pinto.
1: Nauntog? O inuntog?
0: Ayos lang ako.
1: Kilala ko si Jonathan Emily. Di pa rin ba siya nagbabago? Tulad pa rin ba siya ng dati na mabigat ang kamay?
0: Ayos lang kami ni Jonathan.
1: Dalawang taon mo na sinasabi yan eh.
0: Ayos lang kami.
1: Teka, ayun yung tricycle na pinapasate ni Jonathan ngayon ah. Ayun oh, yung nasa sulok.
0: Anong ginagawa niya dun? Ang dilim-dilim dun.
1: Eh, baka nagpapahinga lang.
0: Pahinga? Eh, pwede naman sa bahay magpahinga. Baka nakainom na namang kamo.
1: Eh, tara, tingnan natin.
0: Jonathan!
1: Oh, anong ginagawa mo dito?
0: Walang niya ka? Hindi ako mapakali sa pag-aalala sa'yo dahil gabi na at hindi ka pa umuwi! Yung pala may iba ka pang pinagkakabalahan? Sino yung babae yan?
2: Pasahero ko! Bakit?
0: Pasahero? O ikaw ang pasahero niya at biyahing langit ang pasatin yung dalawa! Mga baboy! Mamalasin tong tricycle na to dahil sa kapastusan niyo!
2: Emily, uwi ka na nga! Babiyahe pa ako eh! Istorbo ko sa pasada ko eh!
0: Istorbo ako sa pasada mo o sa biyahe nyo dahil nabiting kayo nang dumating ako?
2: Huwag mo akong simulan, Emily, ha? Baka magkahiyaan tayo dito.
0: Eh, totoo na ba na sinasabi ko, eh? Kala mo hindi ko nararamdaman na may kinalolokohan ka? Kala mo hindi ko alam? Na kaya kakarampot na lang ang natitira sa kita mo dahil may kaate ako? Okay lang sana ako sa pera ko lang sa kaate, kaso...
2: Isa! Nagtitingin na tayo ng tao dito. Tama na!
0: Kapag tinaman ang mukha mong babae ka, hindi mayaman niya kinakapitan mo, oy! Pumili ka na lang ng iba!
3: Huwag niyo akong damay sa gulo niyo, ha? Hindi akong lumapit. Ako ang dilapitan, kaya pwede ba? Huwag akong pagsabihan mo!
0: Kapal ang mukha mo! Siguro pinaglihikan sa higat ng nanay mo!
2: Bubusal ako yung bibig mo, Emily!
0: Ano?! Naiiyak ka dahil narinig ng mga tao dito, totoo? Naiiyak ka malaman nila na...
2: Tama na sabi!
1: Pare, huwag naman dito! Tama na! Emily, ayos ka lang!
2: Pare, pakiuwi nga muna yung babae niya sa bahay. Hahatid ko lang itong si Jig sa kanila.
0: Mawalang iya!
2: Mamaya ka sa bahay, Emily, ha? Makikita mo!
0: Mga babay!
4: Bukod sa pag-iinom... At minsang pagsusugal ni Jonathan, nakuha pa niyang mambabae. Madalas kong mabalitaan iyon sa ilang kakilala kong asawa ng mga tricycle driver na kasamahan ni Jonathan sa terminal. Papa Rons, pinagkikibit, balikat lang ako at di ko sila pinapansin dahil di ko naman kayang kumprontahin si Jonathan. Takot ako na baka kapag tinanong ko siya ka... ay saktan niya na naman ako at tuluyan niya na akong iwan. Ang sakit sa loob, Papa Rods. Lalo nung tagpong nahuli ko siya sa terminal na may ginagawa sa loob mismo ng tricycle na kanyang pinapasada. Sa tagal na naming pagsasama, Papa Rods, di niya nagawang iangkas ako sa motor na kanyang binabiyahe. Pero ang babaeng iyon na nakita ko, kulang na lang ay itali ang braso sa katawan ni Jonathan sa pagkakayakap at ginawa pang model ang sidecar. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Galit, hiya, lungkot at insecurity dahil sa pakiramdam ko, ang pangit-pangit ko para patulan ni Jonathan ang babaeng iyon. Ang pakiramdam ko, Papa Ron, sa mga panahong iyon ay napakasaklap. Matapos kong manggaling sa terminal. Pag-uwi ko sa bahay namin, Papa Ron, simbis na mag-sorry, ay pinagbuhatan niya pa ako ng kamay. Yung tipong ilang araw, di ako makalabas, Papa Ron. Dahil sa mga makita ng kapitbahay namin na mga pasako. May ilang araw din akong di makalabas dahil sa iya at sa mga kapitbahay namin. Nakasarado kasi ang isa kong mata dahil sa ginawa ni Jonathan sa akin, Papa Rods. Masakit, di lang ang katawan, pero higit sa lahat, makirot na pakiramdam at kalooban. Papa Rods, tanggap ko naman na sinasaktan ako at pinagmamalupitan ni Jonathan. Kahit pa araw-araw akong nakakarinig ng masasakit na salita, ay ayos lang basta kasama ko siya. Pero ang mahirap, Papa Rod, sa tanggapin para sa akin ay yung katotohanang meron akong kahati sa kanya. Gusto ko na sanang tapusin ang buhay ko noong mga panahong iyon, Papa Rods. Dahil sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kapag nagtiis ako sa bahay kasama si Jonathan, para akong nasa impyerno dahil sa mga pasakit na tinatanggap ko. Kapag naman humiwalay ako sa kanya, ay saan naman ako pupunta at saan ako pupulutin. Bukod sa wala akong alam dahil di naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, Papa Rods, wala pa naman akong matatakbuhan upang saklolohan ako. Papa Rods, isa pa sa mahal ko na nga siguro ang taong dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kaya masakit din sa akin kapag katuluyan ko na siyang iniwan. Pero may hangganan ang lahat, Papa Rods. Bahagya akong nakapag-isip at nakagawa ng isang desisyon na sana ay noon ko pa ginawa.

0: Emily! Oh, saan ko pupunta? Bakit ang dami mong dala?
1: Ayoko na, Jonathan. Ayoko na. Hindi ko na kaya.
0: Emily naman. Wala namang ganyanan.
1: Ayoko na, Jonathan. Suko na ako.
0: Hindi. Hindi naman pwede na ganito na lang basta-basta. Saan ka naman tutuloy? Wala ka namang kamag-anak dito.
1: Mas madali naman sigurong problemahin kung saan ako tutuloy. Kesa naman may tinutuluyan nga ako. Pinoproblema ko naman kung paano ako makikisama sa'yo.
0: Wag, Emily. Akin na nga yung mga gamit mo. Soli mo na doon sa aparador. Hindi ko pwedeng umalis.
1: Di na kita kayang pakisamahan, Jonathan. Sa tatlong taon ng pagsasama natin, mas madalas pang pagtulong ng luha ko kaysa sa pagngiti ko. Nararamdaman ko lang na mahal mo ako kapag ginagalaw mo ako, pero ilang minuto lang yun. Pagkatapos nun, balik ako sa realidad na lagi ako natatakot.
0: Mahal kita.
1: Pero hindi ko maramdaman.
0: Hindi ko kaya nawala ka.
1: Pero ikaw ang gumagawa ng paraan para layuan kita.
0: Emily naman. Oo, alam ko ang dami kong pagkukulang sa'yo. Pero mahal naman talaga kita eh. Nadadala lang ako sa buhay natin. Natatalo lang ako ng init ang ulo ko. Huwag mo naman akong iiwan.
1: Mahal din naman kita, Jonathan eh, pero...
0: Nagbabago na ako. Babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Sige na, huwag mo lang akong iiwan. Kakalimutan ko na lahat ng bisyo ko. Pag-inom, sigarilyo, sugal, pati babae. Huwag mo lang akong iiwan. Sorry na sa lahat. Sorry.
1: Nakiusap ka na rin sa akin dati? Naniwala ako sa'yo, pero anong ginawa mo? Sinaya mo lang ang chance ang binigay ko sa'yo noon. Pinagbigyan kita, pero binaliwala mo lahat. Hindi ka nagbago, naging malala ka pa.
0: Hindi ko kayang mawala ka, Emily. Hindi ko kayang gumising sa umaga na wala ka sa tabi ko. Hindi ko kayang umuwi dito sa bahay na hindi kita dadatnan. Baka lalo lang magkaloko-loko ang buhay ko kapag iniwan mo ako.
1: Sana noon mo pa naisip gawin ang lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon. Parang huli na ang lahat, Jonathan eh. Huli na, ayoko na.
0: Sandyansa pa, Emily. Sige na, sandyansa pa.
1: Mahal kita, alam mo yan. Pero sa ngayon parang mas nararamdaman ko na ang mga sakit at hirap na dinanas ko sa'yo. At dahil doon parang hindi ko na masyadong marinig ang mga sinasabi mo sa akin. Ayoko na madagdagan pa yung mga pasa at sugat sa katawan ko. Ayoko nang dumating yung oras na umiyak ako ng dugo dahil ubos na yung mga luha ko. Ayoko na mangyari sa akin na mawala ako sa katinuan dahil sa kaiisip sa mga posible mangyari sa akin habang kasama ka.
0: Emily, makinig ka naman. Nakikiusap ako. Isang chance pa. Isa na lang.
1: Nakapagdesisyon na ako, Jonathan. Ayoko na. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko. At gusto ko munang mamuhay bilang isang normal na tao. Yung nakakatulog ng mahimbing, gumigising ng maaliwalas ang muka. Yung maramdaman ko na may halaga ako, may silbi ako. Kung kasama kita, Jonathan, baka hindi ko na mararamdaman pa yun.
0: Sorry. Sorry.
1: Alis na ako. Mag-ingat ka na lang lagi. Mahal kita pero mas kailangan ko munang pagganahin ang sinasabi ng isip ko kaysa sa tinitibok ng puso ko.
0: Emily! Emily!
2: Naglalaban ang kalooban ko, Papa Rons, habang nagpapaalam ako kay Jonathan. Nakita ko sa kanya na ayaw niya talaga akong umalis sa bahay. Umiiyak siya dahil siguro di niya akalain na kaya kong gawin ang ginawa ko noong araw na iyon. Pero Papa Rods, nasagad na ako eh. Naubos ang pagtitiis ko. Kumbaga sa timba ay umapaw na ako at di ko na kayang pigilin ang tubig sa patuloy na pagtulo. Papa Rons, para akong paputok. Para akong paputok na naubos ang mitsa at bigla na lang sumabog. Masakit man sa akin na iwan ang lalaking mahal ko, sa kabila ng di magagandang bagay na ginagawa niya sa akin, pero wala na akong ibang alam na paraan kundi gawin yon para naman bigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon para hanapin kung sino talaga ako. Para pagtuunan ko naman ng panahon ng katawan ko na minsan ko nang pinaubaya sa lalaking inakala kong aalagaan ako. Sinimulan kong itayo ang sarili ko, Papa Rods, at si Nanay ang pakiramdam at isip ko na wala si Jonathan sa aking tabi. Halos kalahating taon ang lumipas, nasabi ko sa sarili ko na masaya na ako sa buhay ko. Nakabawi ako, ibang-ibang babae na ako ngayon. Mas tumapang, mas nagkaroon ng direksyon ang buhay, at yung tipong masasabi ko na marami akong natutunan sa aking buhay. Bahagya ko nang nakalimutan ang lahat ng mapapait na pinagdaanan ko. Dumating ako sa puntong na natatawa na lang ako kapag naiisip ko ang mga pinagdaanan ko sa piling ni Jonathan. Sa tulong na rin ng ilang kakilala at ng aking sarili, ay nakapasok ako sa trabaho sa isang pabrika. Kumikita ng di naman kalakihan, pero sapat na para mabuhay sa araw-araw at makapagtabi ng kaunti para sa mga biglang pangangailangan. Paparon, sa himik na ang buhay ko, kasama ang isang malapit na kaibigan na kahati ko sa bahay na aking inuupahan. Pero pagkakataon na yata ang kumatok sa akin sa isang tagpo na di ko inakala. Hindi ko inakalang dumating pa sa akin at mayroon pang isang pangyayari na akala ko ay tapos na. Pero muling nagbalik.

0: Tao po. Tao po. Tao po. Emily, alam kong nasa loob ka. Pakiusap. Gusto lang kita makita at makausap. Hindi ako manggugulo. Maniwala ka.
1: Bakit? Okay na ako, Jonathan. Masanay na tayo na hindi na tayo nagkikita at nag-uusap.
0: Papasukin mo naman ako. Sandali lang. Pangako, wala akong gagawin hindi maganda.
1: Sige, pasok. Pero Jonathan, huwag kang magtagal dito, ah.
0: Kamusta ka?
1: Maayos. Mas maayos.
0: Mabuti naman. Gusto lang talaga kitang kausapin.
1: Para ano pa? Para saan?
0: Emily, ibang Jonathan na ako. Halos kalahating taon tayo hindi nag-uusap. Nakikita kita pero hindi naman kita malapitan. Nakikita mo ako pero hindi mo naman ako pinapansin. Sige na. Kausapin mo naman ako kahit ilang minuto lang.
1: Upo ka muna.
0: Salamat.
1: Ano bang sasabihin mo?
0: Namiss kita, Emily. Sa halos 6 na buwan na hindi tayo magkasama, hirap na hirap ako. Hinahanap ko yung tuyo at itlog na maalat na hinahain mo sa umaga. Yung pagsundo mo sa akin sa terminal kapag ginagabi ako ng uwi. Yung mga simpleng bagay na ginagawa natin nung magkasama tayo.
1: Sa 6 na buwan na yon, Jonathan. Unti-unti na ako nakabangon eh. May trabaho na ako sa pabrika. Hindi kalakihan ng sweldo pero sapat na para buhayin ko ang sarili ko at mabayaran ang upa dito sa bahay at makapagtabi ng kahit konti. Sa 6 na buwan na yon, noon ko lang uli nakita ang mukha ko sa salamin na walang pasa. Hindi sumasakit ang katawan ko at nakakatulog na ako na maayos.
0: Pwede pa rin naman mangyari ang lahat ng sinasabi mo ngayon kahit na magkasama tayo. Nag-iba na ako, Emily. Iba na ako.
1: Maayos na yata ako, Jonathan, sa ganitong buhay. Nasanay na rin yata ako na wala ka.
0: Hindi mo na ba ako mahal?
1: Natututunan ang mga bagay, Jonathan.
0: At natuto rin ako. Marami akong natutunan. Natutunan ko na hindi pala ako kompleto kung wala ka. Na hindi ko talaga kakayanin kung hindi kita kasama. Emily, sa huling pagkakataon, nakikiusap ako sa'yo. Minsan pa, sana pagbigyan mo naman ako. Sana magkasama ulit tayo. Nangangako ko na hindi na mauulit ang lahat na nangyari dati. Maniwala ka. Mahal kita, Emily. Mahal kita.
1: Sigurado ka?
0: Sa lahat ng bagay na ginawa ko, ngayon lang ako naging sigurado ng gusto.
1: Jonathan.
0: Sige na, Emily. Sige na. Sa huling pagkakataon. Sige, ito, luludo ko sa harap mo. Ayan, akin na ang kamay mo.
1: Jonathan, ano ba? Tumayo ka nga dyan.
0: Hindi, hindi. Pakinggan mo muna ako. Emily, sa oras na ito, sa lugar na ito kung saan ako nakaluhod, sa harapan mo, sinusumpa ako na hindi na mauulit ang lahat ng pagkakamali ko. Paliligayahin kita, aalagaan at babawi sa lahat ng sakripisyo mo ng mga panahong wala sa ayos ang buhay ko. Kaya sana naman, pagbigyan mo ako. Emily, nakikiusap ako. Sana mapagbigyan mo ako, Emily.
1: Tumayo ka na dyan. Oo na, mahal kita. Kahit hindi ka lumuhod sa harap ko, sapat na ang mga sinabi mo para pagbigyan kita. Para paniwalaan ka. Mayo ka na. Mamaya biglang dumating pa yung mga kasama ko dito sa paupahan. Nakakahiya.
0: Salamat. Salamat. Hinding-hindi ka magsisisi. Pangako.
2: Akala ko, Papa Rods, ay tapos na talaga sa amin lahat ni Jonathan. Ang akala ko ay wala na akong nararamdaman para sa kanya. Yung akala kong kayang-kaya ko na siyang kalimutan, Papa Rods. Yung tipong akala kong walang-wala na, pero hindi pala.
3: Rancho Novela.
2: Nang marinig ko ang paghingi ng tawad ni Jonathan, ay biglang bumalik lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Yung tipong biglang lumambot ang loob ko at muli kong binuksan ang puso ko para kay Jonathan. Mahal ko pa pala talaga siya, Papa Rods. Sa kabila ng di magagandang nangyari sa aming dalawa noong una kaming magsama. Gusto ko mang malaman o labanan ang sinasabi ng kalooban ko, pero di ko nagawa. Iba talaga kapag kaemosyon ang nagsalita at nagutos. Yung tipong mahirap tanggihan, Papa Rods. Tanga na kung tanga. Bobo na kung bobo. Pero muli akong pumayag na makisama kay Jonathan. Bumalik kami sa lugar kung saan halos 6 na buwan ko nang kinalimutan. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nanibago ako. Ibang iba na ang itsura, ibang iba na rin ang pakiramdam ko. Yung tipong ang aliwalas ng lahat. Hanggaan sa loob ko nang igala ko ang mga mata ko sa loob ng bahay na minsan nang naging saksi sa lahat ng naging paghihirap ko. Mukha na ngang totoo na nagbago na si Jonathan, Papa Rods. Mukhang marami siyang naisip mula nang mawala ako sa kanya. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na kung dati nga natagalan ko si Jonathan sa ganong ugali niya, noon pa kaya na may nakita akong pagbabago sa kanya, naging masaya ako, Papa Rods, sa muli naming pagsasama. Na tipong di ko nga akalain na mararamdaman ko pa yon sa kanya. Umiinom man si Jonathan, Papa Rods, o hindi, nararamdaman ko na ngayon na mahal niya ako. Yung tipong isinasama pa niya nga ako minsan sa biyahe para patunayan daw na ako lang ang babae sa buhay niya. Sa akin na rin niya iniintrega ang lahat ng kanyang kinikita sa pamamasada. At ngayon, Papa Rods, isa lang ang alam ko sa mga panahong iyon. Mahal ko siya at proud ako na mahal niya rin ako.

0: Jonathan.
1: Oh, bakit?
0: Ibili mo naman ako ng suha, oh.
1: Ano?
0: Suha, tsaka bagoong alamang para sa usawan.
1: Eh, di bumili ka. Oh, ito pero.
0: Ikaw na bumili, sige na.
1: Ano ba at parang bigla mo naman nagustuhan ng suha?
0: Di ko alam eh, tsaka parang napapadalas ang pagkahilo ko eh.
1: Ha? Baka kailangan mo magpatingin sa doktor.
0: Hindi naman, baka pagod lang to sa trabaho.
1: Teka, maiba ako. Paano ka nga pala nakapasok dyan sa trabaho mo ngayon sa pabrika?
0: Tinulungan ako ni Chester.
1: Chester na nagka-tricycle?
0: Oo. Siya yung nilapitan ko noon nung umalis ako dito sa bahay natin. Ipinakilala niya sa akin si Marian na pinsan niya at naghati kami ni Marian sa upa ng bahay na tinuluyang ko. Yung pinagsunduan mo sa akin.
1: Pero wala naman ako kwento si Chester sa akin dati na may alam siya kung nasan ka.
0: Nakiusap ako sa kanya na kung pwede huwag siyang magkwento ng kahit na ano sa'yo. Tsaka ayaw din daw sana niyang manghimasok sa atin kaya matapos niya akong tulungan makahanap ng trabaho at matutuluyan, ayun, hinayaan na niya ako sa pinsan niyang si Marian.
1: Ah, teka, may ibibigay pala ako sa'yo.
0: Ano yan?
1: Bumili ako ng bulaklak dyan sa palengke. Para sa'yo.
0: Para saan to?
1: Isang buwan na simula nung pumayag ka uling sumama sa akin. At naniwala sa mga sinabi ko nang sunduin kita doon sa tinutuluyan nyo ni Marian.
0: Ano ba yan?
1: Oof, bakit ka umiiyak?
0: Hindi ako sanay eh. Naninibago lang ako.
1: Sabi ko naman sa'yo eh, babawi ako.
0: Sana wag lang sa buwan na to ah. Sana sa mga susunod pang buwan at taon wag kang magbago.
1: Pangako na hindi tayo maghihiwalay. Papasok tayo sa simbahan. Harap sa pare.
0: Ha?
1: Pakasal na tayo, Emily.
0: Paano?
1: Anong paano?
0: Wala tayong ipon.
1: May kasalang bayan sa susunod na buwan. Sumabay na tayo.
0: Seryoso ka ba?
1: Kasing seryoso nang nararamdaman ko sa'yo.
0: Papakasalan mo ako?
1: Kung papayag ka, sana pumayag ka.
0: Oo naman! Siyempre papakasal ako sa'yo.
1: Hindi na tayo magkakahiwalay. Habang buhay na tayo magsasama, kasama ang mga magiging anak natin.
0: Teka, teka!
1: Oh, bakit?
0: Nahihilo ako eh.
1: Magpadoktor ka na kaya?
0: Hindi, pahinga lang to, wala to. Naiinip na ako sa darating na buwan. Gusto ko nang mapalitan ang apelido ko.
1: Salamat ha, at pumayag ka.
0: Umayag ako kasi mahal kita.
2: Rancho Novela.
3: Unti-unting tinutupad ni Jonathan ang kanyang mga pangako sa akin, Papa Rods. Unti-unti na rin namang natutupad ang mga pangarap ko, ang mamuhay ng maayos kasama ang lalaking mahal ko. Doble kayod ngayon si Jonathan, Papa Rods. At ako naman ay tuloy pa rin sa pagpasok sa aking trabaho. Maayos na ang aming buhay, malayong-malayong sa dati naming sitwasyon. Ang buhay na gusto ko, ito yung buhay na gusto ko. Simple, di man ganun kaluwag pero sapat na yung di kami nagugutom. At pagising ko sa umaga, ay alam kong may taong handa akong samahan sa aking pagtanda. Kitang-kita ko ngayon ang pagpupursige ni Jonathan Papa Rons para sa kasal na ipinangako niya sa akin ni halos araw-araw namin pinag-uusapan. Papa Rons, kung dati umiiyak ako dahil sa hirap na dinadanas ko, umiiyak pa rin naman ako ngayon pero dahil na sa ligaya na ipinapadama sa akin ni Jonathan Papa Rons. Bumabawi siya ng husto sa lahat ng kanyang pagkukulang at pagkakamali. Pero sa loob ko, Papa Rods, alam kong di ako naging patas sa kanya dahil sa isang lihim na di ko na sana sasabihin. Pero ayokong mabuhay sa pagkukunwari, kaya kahit masakit at kahit pa iyon ang maging dahilan nang posible naming paghihiwalay muli, ay nilakasan ko ang aking loob at inamin sa kanya ang katotohanan.

0: Emily, inayos ko na lahat ng papel na kailangan sa kasal natin. Kinausap ko na rin sina Kapitan at si Kagawad na sila na magninong at ninang sa kasal natin. Pati si Paring Tonyo. Sabi ko na siya na ang bahala sa pagluluto nang pwede nating ihanda dito sa bahay.
1: Saan ka kumuha ng pera?
0: Umutang ako sa 5-6. Madali ng paghuhulog noon kasi may bagong tricycle si Kamando eh. At ako daw ang regular na maglalabas. Oh, bakit ka na naman umiiyak? May nagawa ba ako o nasabi? Eh, sorry kung meron. Uy!
1: Wala! Wala!
0: Eh, bakit ka umiiyak?
1: Jonathan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga, di ba, kahit na hindi naging maganda ang pagsasama natin ng ilang taon, hindi kita iniwan. Kahit na ilang ulit mo akong sinaktan noon, tiniis ko, kinaya ko dahil mahal kita.
0: Emily, kung ano man ang mga nangyari, tapos na yun. Pinagsisihan ko ng lahat ng pagkakamali ko. At pinagpapasalamat ko naman ang kung ano nangyayari sa atin ngayon at sa chance ang ibinigay mo sa akin.
1: Pero Jonathan...
0: Tama na, Emily.
1: May gusto akong sabihin.
0: Tungkol saan?
1: Sa atin. Sa akin.
0: Nagbago bang nararamdaman mo? Ayaw mo na bang magpakasal? Bakit?
1: Hindi yon, Jonathan. Gustong gusto ko. At ito ang pinakihihintay ko. Ang humarap tayo sa altar at magpalitan ng oo. Pero...
0: Pero ano? Ayos na ang lahat. Ang gagawin na lang natin, pupunta sa simbahan at gagawa ng sariling pamilya.
1: Buntis ako.
0: Talaga? Tatay na ako?
1: Nagkamali ako, Jonathan. Niloko kita. Naging marupok ako. Naghanap ako ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi ko naramdaman bago pa tayo nagkabalikan uli. Akala ko kasi hindi na magiging ganito ang pakikitungo mo sa akin, kaya naghanap ako ng isang tao magpapahalaga sa akin. Naghanap ako ng atensyon at pagmamahal.
0: Hindi kita maintindihan. Kung buntis ka, anong kinalaman ng mga sinasabi mo sa akin ngayon?
1: Buntis ako, Jonathan, at hindi ikaw ang ama. Si Chester. Naging kami habang magkahiwalay tayo. At nung sinundo mo ko, noong ko nalaman na ikaw pala talaga ang mahal ko, kinausap ko si Chester at pinalaya naman niya ako. Pero hindi niya alam na nagbunga ang pagsasama namin.
0: Akin yan, Emily. Ako ang ama niyan.
1: Hindi, Jonathan. Hindi. At alam kong hindi ikaw.
0: Pero handa akong tanggapin yan. Huwag mo na sabihin kay Chester na nagbunga nangyari sa inyo. Hindi ko na kaya pang mapunta ka sa iba at mawala ka sa akin. Ako ang kikilalaning ama niyan. Apelyido ko ang dadalhin niyan. Tuloy ang kasal natin. Mahal kita eh. Mahal kita.
1: Sorry, Jonathan. Sorry.
0: Kasalanan ko rin naman ang lahat. At handa akong tanggapin kung ano man ang mga kalalabasan ng pagkabalasubas ko sa iyo noon. Lahat-lahat. Kaya tahan na. Hindi makakabuti yan sa bata. Ang mahalaga, magkasama tayo.
1: Salamat, Jonathan. Salamat.
2: Doon ko naramdaman na mahal na nga talaga ako ni Jonathan. Sobrang sakripisyo ang handa niyang gawin para sa akin. Bagay naman na di ko inakala na kanyang magagawa. Pinakita niya na lalaking lalaki na siya. Ipinakita niya na totoo ang lahat ng sinabi niya sa akin nung sinundo niya ako para muli kaming magsama. Nagawa ko lang din namang makipagrelasyon kay Chester sa pag-aakalang tapos na talaga ang lahat sa amin ni Jonathan. Papa Rods, doon ko rin naisip na swerte pala ako sa kabila ng mga kalbaryo na pinagdaanan ko. Dalawang lalaki ang nagmahal sa akin ng totoo. Una, si Chester na tinanggap ako kahit galing ako sa isang masalimuot na relasyon. Napinalaya naman ako matapos kong aminin sa kanya na si Jonathan pa rin talaga ang mahal ko at tinitibok ng puso ko. Pangalawa, paparod sa si Jonathan. Oo nga, at di naging maganda ang simula, pero siya naman ang kasama ko hanggang sa huli. Papa Rods, alam ko na hindi naging maganda ang pagsasama namin ni Jonathan, pero alam ko sa sarili ko at sa magiging anak namin na naging swerte pa rin ako sa taong pinili ko.
3: Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, radyo, nobela, radyo, nobela.
2: Paboron, sa kwento kong ito, tatlong bagay ang natutunan ko. Una, huwag mapagod magmahal sa kabila ng lahat ng di magandang nangyayari. Pangalawa, dapat din naman nating bigyan ng halaga ang sarili natin. Kailangan nating iparamdam sa iba na may pakiramdam din tayo tulad nila. At pangatlo, Papa Rods, matuto tayong magpatawad. Dahil ang kapatawaran ay nangangahulugan na pagtanggap ang kahinaan ng iba at maging sa iyong sarili. Walang taong perpekto, walang perpektong relasyon, pero sa kabila ng mga kakulangan, doon natin matatagpuan at makokompleto din tayo dahil sa experience natin na yun. Maraming salamat, Papa Ron, sa inyong kapuso at forever kabarangay, Emily.
3: Rancho, Rancho Novela. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, Radyo Nobela.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho!
12: Pampa-healthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: 88.1 Radio Bandera. Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
17: We play your favorite music. Wherever, whenever, your RBN, Radyo Bandera Network, Radyo Bandera Network.
18: Basta radyo, ibandera mo!

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: Alida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
17: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe!
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampasexy!
24: Pampamacho!
26: Pampahealthy!
24: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
33: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
34: ECR Dry Goods Store.
33: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
34: ACR Dry Goods Store.
33: ACR Dry Goods Store. di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
8: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
9: Playing what we want.
10: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's Variety, playing what you want.
11: Radyo Bandera, Katarman.
10: Ambut sa imahan.
11: 88.1. Radyo Bandera, Katarman.
12: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
13: Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock and country, Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Twilight.

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampasexy!
12: Pampamacho!
14: Pampahealthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
20: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Radio Bandera, Katarman.
3: Tunog Kalye.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Tunog Kalye.
3: Tunog Kalye.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan na pinoproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampasexy!
12: Pampamacho!
14: Pampahealthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
18: Gandang natural, GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Wishclusive on Wish 107.5.
1: Sa kabilang buwan 88.1 Radio Bandera

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: Musika Pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hati ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko, kaya iniinom ko. Sabay sila, pagkatapos kang isayo na nung isayo na inyong kup. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katangman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first

0: Suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
17: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
18: ECR Dry Goods Store.
17: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o

0: sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan

0: ng ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butik.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from that home appliances and furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
14: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
3: Malakas! Magkisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
4: Playing what we want.
5: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
0: Radio Bandera, Katarman.
5: Ambut sa imha.
6: Uno, dos, tres, cuatro.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: Malakas! Makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
3: Playing what we want.
4: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
5: Radio Bandera, Katarman.
4: Ambut sa imha.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera.

vida, at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
7: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarma Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Pacho Bandera Philippines. Ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.
1: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
2: Playing what we want.
3: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
4: Radio Bandera, Katarbon!
3: Ambut sa imha.
5: One, two, three, go! Hey, Dad!
6: Tatay!
7: Papa.
8: Ama.
6: Tatay.
9: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
10: Happy Father's Day, Dada.
9: Mapagmahal.
11: Responsable.
9: Masipag.
11: Tapat at matatag.
12: Makadiyos at mabuting gabay.
9: Saludo kami sa inyo, mga tatay. Ang haligi ng aming tahanan.
13: Happy Father's Day.
9: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jmar Herbs Incorporated.
10: I love you, Papa.
9: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
14: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
15: Come on, guys! Let's do this!
16: Woo!
15: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
9: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
3: Kasangga at Kalusugan.
17: Coming up next!
3: Coming up next!
17: Coming up next!
18: Jmar Camonias.
19: Jmar Camonias.
18: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Jmar Camonias.
19: Jmar Camonias.
18: Jmar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
19: Si Kasanggang Jmar Camonias.
18: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
20: Sumasa himpapawi ang programang
18: Kasangga at Kalusugan.
20: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Jmar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
18: Kasangga at Kalusugan.
20: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.